na yesre akwan ho san akwan tu mu nkyira akwan so jojo kwan so brebre ama akwan tu fo nyina empo wo mo nam kwan ho na na obi nam kwan ho na po krikra e shen bi bo no me ko fa nsem pii bae